0: kaita kita uyashka kipaga ñami uyja kunata uyasha kati junanga masikuna
1: Latinoamérica
0: kaita kita uyashka kipaga ña uyja kunata uyasha kati junanga masikuna imashinalla da uyasha kati paskangichkankuna kaituta mantapi ñami charinchi chusku hatun pacha kinsa chunga chusku